Selau ti mi frɛ. Ti mi se my emre. Basile bi so ama mo. Abusian shedin. Oyirin shedin. Kurun shedin. Okuna fon shedin. Eman shedin. Mami fon shedin. Abusian shedin.

0: Aya yawa. Yesu bofu otu nzwamba.
1: Ebra na mami siya siya. Na umpene mwese.